0: abenke si ni bibu na brini wampa eni njuri nga butre mabenye nyebebe ibia na brini duna sa abenu bumna se baby obi jinano baby ami jinano ibi hu sabu ya meka sayi emram ni ushabel omoba beni no nye wanfe wiasi eniji anshe ni hu na obo umodini itimi pao sao ni nyamimba ibidi yao na wahiwe dachi asi tinentino hehehehe akura mwusi hehehehe befenu mwusi ebitra na tu nidini nansu nidini nwa nse sano nidini na dini ni mizuni ni iba ano de tu onono onuwa na befrenu sa dina bidru jina pengwi edi nti wanyini wachere timina ifita uwe baburu ni tumuse baburu ni uya adope ado nzisa na debi ala da baburu ni nene chiri jina awa wawesu ado nwa anope akwa
1: yes sir
0: uwe edi
1: osuru hinada roma
0: babu na bre echire kasa chire se ejumanu waye
1: yes
0: akwa huye
1: nyami adomu
0: yede yanko kuna si
1: yeah. Na unzwe
0: chwida mpwa adomu huo dinze chulo konkrono
1: wali nani huo hao se ya rie tang hao die
0: mesibi huo dinze chulo konkrono
1: nabe se ya rie tang hao die
0: hey.
1: Aha, uti minji ya no
0: Mesi
1: Se yari ya haudi ya
0: Hila kumada honu mame huwa dise chulo kronkron no
1: Ayyo Chulo kronkron diye Ode nwa na odi ya se mo
0: Sane ti
1: Yanko pa mao sa mo
0: Amen, amen, amen
1: Anishima ima shalom Tiye fo ni obo sro bo asa Sino na dum no asome ne osu Ne insu Odi ache yen Nye ni panyina wani enyane Sedi ya mene wanyano no Enu nti babia wobia no ma emfasi da mani obosro ni asasi fise Enye ni panyina ni da soti yase Empo nura yeko da e ino Adichie mubia nti men sorry Nsu wude woti men sorry wu Woti men enka bi adie chinye woka sa anon kura onti Eno ba asha asie pepragia di ebede nubeko Ayare sambia okodru hona mfa nuane se befre mochirima nono na bedine kwa nono. Na osru hena dumuseidia na moja dasu diafrisani wo umu. Nkwa hume dasu ewo umu eye juma nunti. Otime hume asumjuye mu enye bruni tua nebediye buya uhine su. Na bechi mframa emau. Dabi. Se sana achie di ane kwa unko tojwe ni mna ye mfase da manu mfise. Uye nshira anopayi ya mompaye. Yeda wasi papa. Wadumti wa maya ye nshira. Divine selection nubi asu yensu. Enunti ye dawasi ye dawasi ye dawasi. Nkwani ya hodini ya sumjia hudi ya dumyenti ye dawasi. Omaimunu nina dawasi. Kroduye dawasi, ya dawasi, dawasi, dawasi, ya tiefuwa nina dawasi, bia wawo awo tie minyinara. Papa ya dawasi yo, fise, neyusu udi yakanti ya sifuwa hon. Enye nano pay yesro, niya yakan ya jin yesusu ya ye bianche wa nyo papa yesro, fache yen. Na kasachre yen through your Holy Spirit, wa yen jifuwa ye meze anudimunti. Amen. Nyamema anopei. Adisyon yesyon yina ane se. Nyanku pono obo ni wiasi no. Israel nyanku pono. Fititi besine odasuye nyanku pono. Nenim ni da chibini ho. Nenam se onuni ye o nyanku pono ha. Nenim ni da chibini ho nti. Onunkwane watumi se. Oshe emra emayen. Na ono no wo satumi no na satumi no enye bi ne de ma no enye bi ne bo no enye bi ne nyine no ono odi adi nyina nso ono ni yen temuya fuo ni ayeye na sasi suwa nina huwa ketuya no onone dibe mayen si yeye papa yebenya papa huwa ketuya yeye bonia yebenya boni huwa ketuya enti izaya ngoma nuchia biyasami ensanche mwadu yonu mienu nese radini ye ntemufuo onone bibu ya teni na kai hu se John chapter 5 verse 22 obano Yesu Kristo se odiatemu na she obano sa adenti afise ono ne bedan nipa no behunu amane mae na odene nkwa ba forie mae odene nkwa tu ho mae se yanyinu ni ne ensachira yadwen wa masse oba se ye yenye bon se se de ye o freedom se yenye boni enti utwa nine kura no awa pass oboa Nine over ten wa passi obua. Luke chapter 5 verse 32. Ose wama ne atre ne fuoba oba se ne bonye fuon sachira wan jini. Enti bonye ba ko pekura ka umuno se se wu sisa obema usa huon dino. Oba se ne bonye fuon sachira wan jina wonyan kwa. Enti bi dada o se he Yesu ba aba no he utwa 9 exams no e 10 na utwa 9 99% nti wa pass beboa sa 1% na aka no a e adwaman a adwaman nti Paul si heaven ukobia nyeyie aye kronua kronu nti ukwa heaven a nyeyie ni brenu womu akanyo womu nun tise one such that wajinya oko heaven noa enye ye sansuna nyankopo ni mranua ode mayeno aoka chesi kanino ewa Matthew chapter 19 verse 17 nuse se ope se oko dan kwa mudia obey my commandments di mimrano so samrano no so James chapter 2 verse 10 echire se wo be di mrano so na obeto ba ko no watu ni nyina enu ti mi ameka se mi preach mauti na se ni nyina chi me da adwaman me bo ajamire ewo ho akoshe tokro bim hotel na me ne bafo fro eji yania Hey, heaven num ko bia enye ye enye 9 over 10 asem bia ka kero sa wadi wawu enye 9 over 10 asem yesu wo nu nsesa se enye bone na mom ye ni ye ho every bone mratumu eji ye free mratumu se enye ye bone nu ye minu ya ba ma bredu se ye ko heaven no And unti mabia nada o se e free en yesu awu enti mrano a e konnua no a tetefo na enti mianso ano yesu abeyi afrie ho enti na ye wo freedom a yetimi ye nua ye pe ha obwa obwa ne kan asem bi a kire o Titus ti ba kuno enti chemu Titus ana tito nguma no timi enu enche mudu ba kuno ebesi dununu ti asembi ansana makoma disuya no sunde onyankopon adom Titus ti mienu no nchemudu ba kokosi dununu verse 11 no na onyankopon adom ade nkwaje ebama nipa nyina no ayini ho Yesu Kristo ayini ho ode nkwaje ebrada samanyina every so kai says o manusu ese asenia no so a obaji wiase no nyina enye israel fo nkoa oji wiase no nyina enti enyi ne ho di 12 no ye ni yen se ya pa musubo ni wiase akono a yemfa dwini mtie ene tinini ene onyam sompa entena wiase ibremu amen pye So we'll see what Jesus would do. What Jesus is on so much brabony and now we know what Jesus bomuso. We are seeing a condition in our own be. So what Jesus is saying, man, is that we must be na fatin ni kwa nsu di nyanko pompe so ye rule na odi amao tine ni no a mra na odi amao no tine mra no a ento si no tine ni mra no o si fatin ni eni nyamsumpa nye nyamsuma lala bia fye uti fye uche no dabi nye no nyamsumpa na yentina wiasi ibrahimu enti babia wiasi yedru ni yemfa nyamsumpa yenanti tri ni kwansu nyameni mrano odi ama yeni yemfa nyejuma onuabe moya hodi ama yeti mayo if you say bonsam chile chile chile chile se bie intimi nyo bie intimi niso ya bonsam chile chile ucha naya nyamebe pasi unti yo yenko obwa ni papi obeka sabi ya bonsam ni asumano asumano osi ye nkwe nyanko pon kesiye kesiye ene ye aje nkwa kristo ahoto ani daso ne nanio nyama ahoyie no fanyam sompa fatrini abrabo fatwen yesu kristo a obeyi no ho di abefa ya kofie afri amanyofo insam manyoni nimsedie wenini ye no ebeboa ye paole dabi ebediye wu sahu asasi wei mama wani nkaso na udifuo ahyemuma akronfuo pesemin kuminyafuo ahyesoma verse 14 yesu kristo eba obeyi no hodi wani onyamu verse 14 no Titus timie no madru verse 14 no onu na odi ne ho mama yen na wajiye afri mratu nyinamu underline that word sofu or sofu a prof o chefom sese prof kumidan so oneka o si underline that word yesu wuye 2 verse 14 onona odene homa mayen na wajiye fri mratu nyinamu underline that word mratu nyinamu entu ye baifu asesa uye kromfu asesa uye udini sesa utietia nyankopon homeda no so a ekane mra no ho ode sesa amen wajiye fri mratu nyinamu na wajira oman bi ho aye no ono ane dia wobbo nyuma pa ho modin na be ko tu be ko nya tesi fu bia po no aye sana ka chiro se ya se se ye bo nyuma pa ho modin nya meni mra no dia maye no fa bo bra pa nyuma pa fi se e di sem ti adu onu mie no enche mudu mie no se hwe meriban tem mi kura makatia se me de bro bia se de ni nyuma ti e Yesu Kristo di wun bra wo bono. Se wa ye wajun se krono no bobo. Nyamene humeda no obese ya manfu wajun wa huwa nyami beku no no. Nyami beku. Nyami betu wasun. Se wun timi niso akache nyami se nyami min niso. Na ma ma bi man se bi ya jini wa huwa nyami beku no no. Bon sam nchile chile. O ye film ratu nina huwa. Say mo nyuma pa ho modin ye num naka na tu ho fo na yi ho atain na wodi a hye won na wodi a hye won ye ma obi mu akuma amen Paul kan chire Titus sa se on fa sansem we ma amen shiro amen ka ho adisua yesua no ukuya danu a ye di koson hono ye tuaso se nyankopon ne homedan bi ka kire o se atwa mu a oboa oboa oni babru no onti babru bebe kan suru abenkane form be kan form so abenkane suru nyankopon no a obo wo no onim nyansa pa o si Genesis chapter 2 no owie suru ni asase bo no na ode homeda ni si ho Mose antwire o bedi Yesu a oba ma obewu ama ada sama no nyina no oba ye no se hwe homeda no monye mo adwen se mo na mo bechire chire mi o na me eye media ewo Mark chapter 2 verse 27 and 28 no o se me homeda ne ye media na me yoma nipa I am the Lord of the Sabbath, and the Sabbath was made for man. Eina nipanti. Nipanti. That means say nipa betina sifri Adam breswaba. Enwa. She said, Obo su niasa si we mfinsiam pim mienu ahenu machi. Ansana yenya Israel ni. Abraham asifua nyanko pongi nuhuwe dichireno. Odinu dru kena asasi su. Abraham dru okachere asasi uwe medebe mao. Na wasifuo. Anibu abeti na asasi su. Na ansina wasifuo anibu abeti na asasi su. Wombe kwa kwa ye. Nkuwa wo bima insu. For 400 years. 400 years. Enti 400 years nusu ya nampaa osuma mosi. Ema niko yi won. Feru ye shishi son tiasi ya ni. Nyanko ponchire ni bribika kira weti wa. Efri hona feru yira ye. Wo system numu. Neni ba na honsu namu. Njwene ba che nafa wopunumu. One ni na soja fuwompe ni mfuwa ni nina. Beka pukoko numu. Ba beka se ba di ba habra no be dadaya. Oni mse ba. Ba behwehwe abodi mu behwehwe nsasi mu behwehwe nsu ase nyina o makohwehwe hu san na die no asa e friend is saying chariots no anasi e friend is saying sa tiasie nam no a fero ene ne dom de corp no e be di koti israel for san ka besan besan e di ba ko akonkwasu ni nyina ba ko hu de e sa bible no anada ye Disa o tihana o kase babur bedi bedada wa u wane bedi adada o na medie bamfan adam. Wanfamu wa juma nyea. Wanfamu nsema nye juma nyea. Mebe chin wasun. Hona odi Israel fono eye dru. Bekcha pu kokonu wye ya osi mose mwenche yin. Kachire Israel fose meni mubeshi ya. Mebe chile me musuba yin. Na sa suba me bechire mu no se mu betie na mu de aye juma de anya me me ye mu special nation o man kronkron o man a me ma famo aye media sa se ma mose kachire israel fo na nyankopon kachire israel fo exodus chapter 19 verse 5 6 and 7 no

0: Mwen jidi ye sa ote, enyon mwen si pa, onye mde ba. Enyan de fufuru biya, sene jamo si edikana jene tata ano. Imam David.
1: Imam David.
0: Imam David. Teacher ni David, sa ana ye kano. Nti sa mi waye krado yo shalom fidi yenge, mamin ko. Oje che ni? Mwa kwa ba?
2: Ye niya.
0: Mba tuwa honte se ni?
2: Nyami ato.
0: Ye lo ba de nasi. Oni nsema obre nyami mba, mense obre no, yenko.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام دائمين متلازمين على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yo amianum ajidefo nyame asomfo edin kan ye di asidemo asida aside pesie ebema twedem ponyame aduma chede panyina ewura oshira no ho nyankopon twirwampa nyame a onona oshira ya se oshirawa abode biara nisoro anase asasi so ya obetimi annumeo sara nsunda se onumeo susuwa abode biara nisoro anase asasi so obetimi ashirawo onona washira yen na waboya huban amadi pachi yen na moja edi afursani ewo nipadua mu na tachirama susu edi adani adani ewo abodwie mu wanadum ni mboburu hunu emu yadana se eyi na ye yenye ni boni aye yesere ni shira na sumwie edima abodie mu abodie pa komshani konkra nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam oni asumafo ni adifo a mwabadi na ni mkain, eni ni fiofo, ni nasuyefo, eni obibiara, obedi, wamwana mwapani, wamwinchira chira epa, achi, ekosi, awieye. Esire ukwede mpwa nyanku ponse, onfa yanka huna, ontintimye, ewo inkremosumu. Yo, ajidiofo, enwachi midi mefasa kwenye esu na midi inchia surunku akwama shalom atifu wanyi na achirichiri eni abinchiemu efu wanyi nara nititru eni adofua omudidisui edinkanye breku municipal chief imam imam alhaj Suleiman Abdul Wahab wone ni naib al-Sheikh al-Hajj Mujib Muhammad al-Usman ene Bekum Zungwa Ahimfu nananamu atina kwenye nyinara ena afi yemi anu akiso fuo aso fuo mpeni fuo eni mkuma nyinara mini ya eye mensuro ena afi mini ya Daniel nyame wanshiramu nyinara se abre nyinara moka ya hon na mo nyamre ni adagye editie ye nchirechire oso oso hene enshira wo ewo ba bibiara uwa otemi nka ahumachi nomma wabrabo enye enshira nkunim yo atifo musonfo imam daud ena okasai na ushi biara mede islamic hour ya to di nur bayan edibrew enna so emrema aso se yetua yenchirechire no eso yiye fie na ebe kaya yegusu aye kasafa no mahuro anase shuban boni ahuro a etimi edigidieni ekọ osaye mu etimi ema ojidini nyamsumni nyame ni bu efuno na nyankopon wodi na ho mbro ne na dum no edi kame no empo ewo wiase ha na fi adakamnamu eni wusware da ne nyina a saj subamboni ahoro no ebetimi asi osura hima enkoye ehokwan sewan sachira wadwi anfrimu na otinamu ediko wuo mu a ebetimi aye si akwan ewo osura hima enkoye emu ire fie na ebeka ya na otwe twa mu no ye kasafa nipa achi asambone eka ehu se obi enni ho na ubesupa no ewo nachi ya se owo ho a nsama wo kanfa no ho no untimi mbie wa no ehwe nanim enke kasa nsam no se wo kana eti saa wa kana chi asambone wa gun ho fi sansu na se okana enti sasusu a watwantro agunu so enne sasu bamboni ahuru ono die toso enai eye shahadatu zur anase kaulu zur adansi kurumu adansi kurumu ayi subamboni enye jidini esuban enye nyamsumni suban na kamia ese nne ya fani se oh mesum nyame me kwa asware me ekremo me ekisoni so fara se kwesia da duru meme da duru fie da duru na me kwa asware ne de na moano no nemom aya ye cheke ye suban suban edi akotene pa yi ewo nyamsum mu esan se ne ekoye no asore dan mu no eye ye ne enyankopon entamu jumadie nemom suban a ye detena asase so no eye ye ne nipa entam nsawosudie ana enkita hodie eni ti sa abrabo no se wan boni yi na wantu tu anammo eyia ebeti mama onyamsuma wosum nyina ayebregu adwuma ayekwa eniti ena islam ehyeye se abribia ajidi fo nyamsomfo ye bebu subampa na ye betwe ho afri subambone eho nti sa subambone a islam esi ye kwan se ye beye ana se ye bebu no emu baako eni adansi kurunu nempo nyankopon o kire nenko apa agidiefo nyamsomfo ewa adasamamu no nyankopon amaya huse wo mo a omotwe omuhu efiri adansi kurunu eho no eya nenko apa ne bi no no if you say Jidye ewo qualities Sani yinim Se buwani susu ewo qualities no. Ana se Ubiya woni jidye ono susu Na bra bono ono susu wo qualities Biya yedi hunu se Asume si nyenya musumni ino Sa pepepe Nti jidye ewo qualities Ah, se kwa base uye nyamusumi na sa quality sino ebi ni wafa ne mo mabibia abwanifuo esubani eni wa mabrabo ena ubwa enono eme ujidi ni yada in eto chima Quran chapter 25 verse 72 suratul furqan otumfo yankupon sei walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama yankupon sei nenku apano omoni nkofo a omunyadan omundi adanse kurunu Sara nusu na sa omu uchem ewo bia yebi akoshi bra. Ana se akoshi sitna. Eni akoshi gurobi e koswa. Omu uchem bra u. Omu enfa omu hu enfori fori. Eye asansa bra ni akoshi bra. Eni nipa boni funsem. Eniti ehanu nyame ama yahu se jidye ni nisuba mpano ebi anase ni quality sinu ebi eni se oba kushe unho afri adansi kurumu ehu asam nasi unni mu na ukambi Asam nasi wunjina hobi na yafra wumu adanse ye na wudi amrika eye boni kase ye se wunni mu a nkonfo bebre edi sa suban wi editi fihuru omu brono ahuru omu mantamu ahuru o nyimaku omu aswadia mu empo Wadwere afifie se okọ asoade mu akwakọ som nyame no na wasoa sa asubanwe te se akonwa akọtena so e wa asoade mu Mimi ejidie ni awutie mi ahomachi kan na hu ni se eyebone nyame sisu a wa sijina ye anase watu anamon akọ asoade mu Na wasi jina esa abre yina wano na uba somo no ochiribwani. Ndisa oso ya nukure jidye ni hidi ya. Endye na adansi kurumu ususu. E wase uchi unhu efiru unhu. Eka buwani ake sienu ehu. Quran. Eye suratul hajj. Otumfu wanya nkupo nse. Quran chapter 2 verse 13 no o se wajitani bu kawla zur yankupon se mwche mwho enfri eye adansi kurumu ehu sawusha sa asamfuye wea nyankupon wakani tia wasa ewa sasura numuwa asamwa edinkaya sana nyamibe kasa asamwe no na nyankupon se wajitani bu arigis nyankupon se mwche mwho enfri abusunson ho Enti fajitanibu reges munche muho enfri abusonsom ho ana nyankopon wodi eye adanse kurumu atoto abusonsom ho enti sawsha sa kremo jidie ni nyamsumni sa ujitum sa abusonsom eye bone a na wunjintum sa adanse kurumu Soso eye bwani ya, nene chile se, mfonsobi, ewe ujidi inumu. Ipse, aya nwa, ebra abusonsomu, sa aya kronwa, ene ebra adansi kurumu. Ndisa, uji aya nefambi edi, na unji fandia, enosu ya bwani. Afatu uminu na bibadil, afatu'minuna biba'd wa takfuruna biba'd nyankopon sa adenti na nyankopon ne sampa no mujibidi na munjibindi se oya sa nyankopon se obetwe waso obiase ani dankwa ma atimu da nyina enti mimie jidini ya utieme jitum na hun se abusonsom eni adansi kurumu ni nyina enam lai bako nusu empo yungumisha ni kumfa nebu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hadis abi bakara nafi ibn haris a sahihi buhari aji sa hadis ni edibre yen hadis number 2654 hadith kwa na imam muslim eji edi baye so yi muslim mo hadith no number 87 imam ahmed eso eji hadith no edi bawo musnad ahmed emu hadith no number 23904 Kumshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam say Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir Kumshani say nukwe osimuntie ha nukwe tie weye harfu tambi e ya kirede a ya de twi wadwe edi sibi biso Kwa mshenisi nukwa nukwa tia ha. Ose menchira wo. Bwani ake siye ni bi ana. Ose thalathan. Sa bwani ake siye no. Eye miyansa. Ni yina jina breye pe. Ewe nyamiani. Kalu bala. Ena siyafuo. Eke chire kwa mshenise ani. Ya Rasulallah. Onyami. Edi fo qal ana komsheni se al ishraku billah komsheni se odi bibi ebe bata nyame ho asom anase obanya nyame fufuro bi aka nyame ho asom wojidie mu ojumadie mu onkasaye mu wontiasie mu wemunyina no se ujidie mu wonti asie mu ujumadie mu wonkasaye mu eji abusonsom anase eji nyame fufuro bi etum ewo nyame achi a waye mata ho wape kura ama nyame wa hukul walidaini de tosu mienu wo sei eni se mo be ya asuandin eni asuandin a ye be ye de atia ya wofuo na ra husam eni se enkwala e ye asuandin atia wo ma wofuo a omo ndwin ho kura efi se ye se ye wo abefu mrem enti oya abefu ba enti onfa papa anase onfa mame enye hwee me ka kire wo se mame anase papa oye hwee se uyi nyame efiri ho a onfa nto ho se uyi nyame efiri ho a onyame a otosu mienu ene ye wo papa ne wo mame ye ka ne saa na enkyere se wo mo ye nyame a ye somo wo dabi awofo ewo se wudi omuni wo kwambia so empo papa anase wo mame ne bua fu no ewo se omane ye adwendwen na ufa kwambia so se wo beka wo mame anase wo papa na kuma atu ni yam nyame omba ye ntiasie enti nyankopon edi asode a ye be ye yati a yawofo no edi etoto abosonsom ho ose wajalasa wa kana muttaki'an ose na komsheni oda ho enana okasa kira asuafo no na wode na na bache awo from sa ena oda ni nchemu enana oka sansan wi ade kire asuafo na emra oduru sa point we so ana se fa etoso miensa so no enam se saboni we eye boni a ehu nanso yembu na yennim se eye boni na yabu yani agusho no komsheni osware tenase utufu ya ngupo anse wata hasabuna hu hayina wa huwa inda Allahi lazim ya wa bwani binu mwa wa yebuna abumfia yebuna saa wedi ya nyahe nansu wanyamia ni mno saa bwani mno ayabwani kasiye ebini saa adansi fukurumu ene kumisheni fakal ene kumisheni swari tina se prekupe echirase asama obabe kanu ehuhi ya pa na odia nibre ene ya wadi surunko ene wadi kasa asemnu sani ebe ya yaji ebe kwa asemnu su ene kumisheni si fakal ene kumisheni si ala osenu kwa nukre mutri wakawuli zuru ene adansi kurumu osi ene adansi kurumu wa uno a esha mfin ho no anase esha ho baina kalmatain no ay wawul atuf ay nkammomudie a ekyere se sa asam no anane e di animu no eka ne odi kan eka ye no eho enti se kramo ojitum se abosonsom ay bone na wunjin tum sa adansi kurumu esusu eye bwani a enye na ujidi ensipi ewe nyamimu anase ujidi enshama wasi suyeni na omba ya hadisi Abi Bakra Nafi ibn Haris nasi wasi kwa msheni e repeat asemno eko so ekanye kusi se omo ka kire komisheni se onye den afedi ayiye omate komisheni enye din nyame omo ye ntiasie enwachi ya nyari waya anasa hadisi fufrofi suyeni ya friend Mughira bin Shuba Ninchang wase wati se. Wakomshani kumkwa Nabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam shena sunjien kan e kase. Yakul e kase. Inna laha kariha lakum thalathan. Wase nukre kwe diyan ponyanku pon wabreye. Nwama huru mien sabi. Edin kain kila wakal. Yasi. E papa bako nyamin hunu mabɔ na fa ne kran siye e papa me suna o se yase no hwan se ubedi akire no na eyantɔ ene nabraba ntina komhyani se iyakum wazan fa inna akdhab alhadith asi fa inna dhanna akdhab alhadith kom shani se mun twem hun fin susu ya boni eho ani yase ho efi sen susu ya boni ni yase no eyentro nko a no kra bia ye ne enim hadith abi huraira osi min husn islam almar'i tarkuhu ma la yani kremoni papa ani obi a otwe no ho firi ade a onnim ho adia enfa no ho enfor fori mu enam enkonfo bi so ema ne ebi mu eda jail enso so ofra ho kristoni ofra ho ekremoni ofra ho nyamsumni fieda edura onfa onyamsum endiagro saanso na 5 times daily prayers no nempo mikese ebia mikese nyamikura tu nsam ama wako hajia ba aye frawo alaji anase hajia nanzo so enamoso ama ya jeli bi oda prison awa wunim sa asama ukodi ho adanse editia no a enamso maye jeli na nyane kure adia ba kwa islam ebo ho ban kese na islam entoto nase eye nipa anim nyam sani nipa no se tie bia islam enye den entutu nipa anim nyam ase nti yase eye boni efise eno ane adanse kurumu no wadhatul mal ena afisika sayye wakathratu sual ena afi asresre sekremo edi asresre ebeye na juma edi beye ni business ya wonkonfo a sebi omufru miamia eba eyebrekum ana gana kurobia we mu ebe sresre sika adia sa sebi ebi mu ba na oma pretend ti se omu ya ni frefo onso boa adia kya adia sa ohu adia kya obia mini aba ko ehia sa nkonfo ni bia na dwuno kuta bukta ekwa toilet no se ah asumasi anyawo ena awia mi hu se na okuta poma sresre sika se wani afira no afei nipa na ogina ho ho asama ho nka ena osei adia san aya ho kakra akra na awia wo ho adie anadwe na obetimi ho adie se wo ho sane esitie eye nkremo so omudi nkremo so nsoso ena aya den ato omo ho so ena omudi disa dwumofo no nti aseresere enye nkremofo adwuma in fact okwa arabu maimu a ohu saadie no se aswa de amu na nkwafo e de damansalachi omude omadwuma ya sresre wase ha bi de ensehwe ebia dakuru bi nho akyiru empo won yare won di dem na obesre a islam en si kwai nemo so de sresre be ya dwum ebe ya wadwuma de na na obeye e de didi de islam abra ndikremo se wunni ma tie ha na shanu nso eye boni na woye no asresre enya dwuma pasoso ebinu ma asresre sika no e de atototo cars e de atoto pragia e de asisi adan ye ni mbebre nyame omba ye ntiasi se oye saa na eye nume na upama ohu na afi susu ugu islam som no ehufin Allah omma nyina entiase ye esese ye de ebre ene ye adwuma nti enne soso medi mikasa no ebe so ha se nyame ne pe no ode enkwa ene ahwode no edum ye dia na se na otwe ekwa pro beto na ye da so tinkom a ye beba betoa ensampa no eso enkosi se da senne ye no ebe san ahia kasa fidie so ewo brei mu adwindwin nyame nasem eho no medi nyame agyawo nyame enka ho no ondi wanim ndi wachi embo ho banfo nko wnyuma so nsano fo mrefie ewo swindwie mu hada billahi at tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ne phone man of fefe.
1: Yes, so ton elenimono esro ope.
2: Ehoye electronic shopping mall.
1: Kona kwaji electronic gadgets bia ope.
2: E was Sky Phones.
3: Na uju huse.
4: Ohene, eye bibi, na se majume ho saa, mete ho a, na nima bi piepie firi mo te saa katoa katoa.
3: Na onte Dr. Ketimanka.
4: The infection doctor na.
3: Na dwa watin kan na ontwe me papa yi. Wono na akofa powder nwanwa so bi da bedwa so a. Ye friend say Ketimanka herbal powder. E kumwa no nyina de free in pedu anum. Beti se gono syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na etete wo dia. Unya powder bi a ebetu asiem e de ama. Se unya infection bi na wanhwe no wantu asia. Eduba bi a etima woni fra. E ma oba eduba bi a bon se normal bi yifri wase ti se agushi sazo na we be mo itima me masam ye mre na fo be mo na twefia ka kom ti se nkuma no pomo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betcho se de obenum na bebo na fo infection ni na no etu ase e de ama che na wo kwa he
4: me ko pe bi mato ehe kra na menya bi ato
3: se wo pe bi dia pomo ne na efre doctor e was 0246 914717 0246

R&B roofing system benye biyama. Say your long span, inverted box rib, IBR, self-lock, na enoma wodwa ube higata. Eve, sa upe niya odebebo dinosaur. Enini ya kika hombe bre. Mika say, ebi anawo.

kopiemu ewo amono ne akosiki for greener pastures na no matimi akoye dem akonto eye power so bika chawo se akonto enya pakoro mpawa sem akonto ya de eye enji se ne sika ba obotom a eye tukwan kopiemu ewo obi man so koye adjuma fa sika fa obotom na fa hwehwe na biantimi koye ma wo ene se wonya sika no pese otukwan ekopiemu ewo amonone na ene djumoko bi etimi ebuo edikopio amonone a

0: yum. And yum pa, kasapanika sa chia tina pwem. And nanti wazum diyamu. 100.3 FM.
1: Your original.